0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije. Amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kubwibyo ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahumetswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Iki kiganiro ukaba wagiteguriwe na Julien Manirambona, ukagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turakengurutse kuri aka kanya keza uduhaye ko kumva ijambo ryahumetswe nawe. Turasabye ngo mwemuyere abane natwe kandi yongere abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo. Tubisabye mu izina ryera kandi rikiza rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya mirongo ibiri, ibyagezwe cumi. Imana ivuga aya majambo yose iti: Nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Ntukagire izindi mana mbangikanya. Ntukibazire igishushanyo cyangwa igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku isi cyangwa mu mazi yo mu biyaga. Ntuzu byikubita imbere, ntuzu bisabe. Kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana ibigabitanyo by'abase, nkageza ku runganywe rugira gatatu no ku rugira kane rw'abanyanka, nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ibyagezwe byanje, nkageza ku runganywe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi. Ntugafe kuvuga izina ryanje je Uhoraho Imana yawe ku by'ubusa busa. Kuko uwo rivuga ku by'ubusa busa, jewe Uhoraho ntubura kubimuhora. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Mu minsi itandatu uzukore abe ariyo ukoramo ibikorwa byawe byose. Ariko umunsi ugirindwe niwo sabato yanje je Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka yawe cyangwa uwinyambukira aba iwawe. Ku iminsi itandatu ariyo je Uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose, nkaruhuka ku munsi ugirindwi. Nicyo cyatumye je Uhoraho mpezagira umunsi w'isabato nkaweza. Wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu je Uhoraho Imana yawe nzoguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize ibinyoma mugenzawe. Ntukifuze inzu ya mugenzawe. Ntukifuze umugore wa mugenzawe cyangwa umugurano wiwe. cyangwa umugurano kazi wiwe cyangwa inka yiwe cyangwa indogoba yiwe cyangwa ikintu na kimwe cyamugenzawe. Abantu bose bumvise ya mituragaro babonye ya mirabyo, bumvise n'ijwi rya ya nzamba, babonye na wa musozi upfunduka umwotsi, bategwa n'ubwoba, bahinda gashitsi, barasuha, bahagarara kure, babwira Mose bati: "Ba ari wewe utubarira, niho twovyumva." Ariko Imana yoye kuba ariyo itwibaririra, ntiduhave dupfa. Mose yishura abantu ati: "Nimuhumure, kuko Imana ije kubagerageza kugira ngo igitinyiro cyayo cyame imbere yanyu mwoye gukora icyaha." Nuko abantu baguma ngaho aho bahagaze kure, ariko Mose yegera wa mwiza w'umuzitanya aho Imana iri. Iby'igicaniro cy'ibimazi. Uhoraho abarira Mose ati: "Uku abe ari kubarira Abisirayeli, utubwanyu muriboneye kwavuganye namwe ari mu ijuru uti: Nimukarondere izindi mana ngo muzibangikanye nawe, nihakagire ibyitwa imana mucura ari mu ifeza cyanke mu izahabu. Igicaniro muzongirira muze mukirundarunde mwivu abe ariho mutangira ibimazi byanyu byo koswa n'iby'ishimwe, ari ibyo mu ntama zanyu cyanke mu nka, ahantu hose izina ryanje rizokwibukirwa nzohabasanga mbaho mugisha. Kandi nimwangirira igicaniro cy'amabuye, nimuze mucyubakishe amabuye abajwe kukwibuye muri kojeje ku icyuma cyanyu mwoba muri humanije. Kandi ntimuze mugire icyo kuririra ko ngo muje ku gicaniro cyanjye, kugira ngo ubwambure bwanyu bwoye kukiboneka ko kuvayo ikigabane cya 21. Ibyagezwe byo kubagurano na bashebuja. Ibi ni byo byagezwe uzobashikiriza. Nihagira ugura umugurano w'umuheburayo nkawe, aza mujakarire imyaka 6. Mu mwaka ugira 7 azare kugwe, yibere mu mwidegembyo atacyo yicunguje. Namba zoba yaraje wenyene agende wenyene, namba zoba yazananye n'umugore ajane nawe. Kandi shebuja namba yaramuhaye umugore bakavyara n'abahungu cyangwa abakobwa, nyamugore n'abana biwe bazosigara arabashebuja, nawe agende wenyene. Ariko uwo mugurano niyavuga amaramaje ati: "Nkunda databuja n'umugore wanje n'abana banje, singomba kurekugwa ngo nje mu mwidegembyo, shebuja amuzane aho ndi jewe Imana, aheze amuhagarike ku rugi cyanke ku gishimajyango, amutoboze ugutwi umugera, uwo azorinde apfa akimujakariye. Umuntu niyashora umwana wiwe w'umukobwa akajya kuba umugurano, igihe kigeze ntazarekugwe nk'uko barekura abagurano b'abagabo. Ariko natatunganira shebuja yari yaramurongoye, shebuja aze yemere acungugwe. Ariko kumugura n'abanyamahanga ntivyemegwa kuko azoba yaramwononye. Canke niyamuha umuhungu wiwe amutera iteka nk'uko yogiriye umukobwa wiwe, naho niyamuharika uwundi ntaze ahaze umuteko wiwe w'inyama yamugereye canke imyambaro yiwe canke imbuzi yiwe. Niyaramuka atiriganye muri ibyo uko ari bitatu, uwo mugore azarekugwe gusa atamahera atanzwe ibyagezwe by'uwishe umuntu. Ukubise uwundi agafa ntazabure kwicwa. Ariko uwo bigira atavyitumye, ari jewe Imana ntumye amugwa mu maboko, nzokurangira ahazohungira. Ariko umuntu niyatera mugenzi we ibigira nkana ngo amwice mu bugunge, muze mumukure ku gicaniro cyanje kugira ngo yicwe. Ukubise se canke nyina ntazabure kwicwa. Uwivye umuntu ngo amushore ari umaze kumugura canke ari umufatanywe ntazabure kwicwa. Uvumye se canke nyina ntazabure kwicwa. Abantu nibagwana umwe agatera uwundi ibuye canke akamusekura igifunsi akamara iminsi agwaye ariko ntapfe, amaze gusubira kuvyuka akandarira ku kibando, uwamukubise ntaze yicwe ariko azamurihe iminsi amaze agwaye ate kwa muvuze kugeza akize neza. Umuntu niyakubita inkoni umugurano wiwe canke umugurano kazi akamugwa mu maboko ntazabure guhanwa. Ariko niyasiba rimwe canke kabiri atarahwera ntazabihanigwe kuko vyari bintu vyiwe. Abantu nibagwana bagaca ku mugore akuriwe bigatuma inda yiwe ikoroka, ariko ntagire ikindi aba umuciye ko ntazabure kuriha icyo umugabo w'uno mugore azomucira cyose azarihe nk'uko abacyamanza bazoshinga. Ariko niyagira ikindi aba uzugere k'ubugingo buhogwa ubundi, ijisho rihogwe irindi, iginyo rihogwe irindi, igikonjo gihogwe ikindi, ikirenge gihogwe ikindi, ubushe buhogwe ubundi, uruguma ruhogwe urundi, umushishu w'inkoni uhogwe uwundi. Umuntu niyakubita umugurano wiwe canke umugurano kazi akamumena ijisho amurekure yidegembye kuko amumenye ijisho. Kandi niyakubita umugurano wiwe canke umugurano kazi akamuhongora iryinyo amurekure yidegembye kuko amuhongoye iryinyo. Ibyagezwe byo ku nka zica. Nihagira inka yica umugabo cyangwa umugore agashika, iyo nka ntizibure kwicishwa amabuye kandi ntiziribwe, ariko nyeneyo ntazashigwe mu rukinja. Ariko iyo nka ni yaba yari isanzwe yica, nyeneyo bakaba baramwihanije, ntayizigame, ikica umugabo cyangwa umugore agashika, iyo nka ize yicishwa amabuye, na nyeneyo nawe bamwice. Naho nibamwaka indihano atange icyo bazomukira cyose kugira ngo acungure ubugingo bwiwe. Naho yokwica umwana w'umuntu ari umuhungu cyangwa umukobwa, nyeneyo agigwe nk'uko icyo cyagezwe kivuga. Ariko inka niyica umugurano cyangwa umugurano kazi, nyeneyo azarihe shebuja wuno shekeri z'ifeza 30, iyo nka nayo ize yicishwe amabuye. Umuntu niyarumura ugobo rwo kubika amazi cyanke niyagwimba ntarurumye, inka ikarukorokeramwo cyanke indogoba, nyenego azarihe icyo yarimaze, aheze ahe nyeneyo amahera umubyimba ube uwanyene ugobo. Inka y'umuntu niyica iy'uwundi igahwera, iyishe iy'uwundi, iyishe iyindi, bayigure bagabure ivyo iguzwe, no muvyimba nawo nyene bawugabure. Naho nivyababizwe kwiyo nka yarisanzwe yica, nyeneyo ntayizigame ntazabure kuyiriha iyindi, umubyimba ukaba uwiwe. Kuvayo ikigabane cya 22, ibyagezwe byo kubisuma n'ibindi bindi. Umuntu niyiba inka cyangwa intama akayibaga cyangwa akayishora, inka azayirihe 5, intama ayirihe 4, intama ayirihe 4. Umusuma nibasanga amena bakamutsindaho, uwamwishe amaraso yiwe ntaza mukore. Ariko uzomwica izuba rirashe, amaraso yiwe azomukora. Umusuma akwiye kuriha. Naho niyaba adafise icyo ariha, agugwe ahogwa ubusuma bwiwe. Niyaramuka afatanywe inyibano ikibona ari inka cyangwa indogoba cyangwa intama, azayitangane n'iyindi y'imperekeza. Umuntu niyonesha umurima cyangwa imizabibu akareka icyo atunze kikona umurima w'uwundi, azamurihe ku murima wiwe ibirusha ibindi kuba byiza, cyangwa ku mizabibu yiwe irushe iyindi kuba myiza. Umuriro niwacoroka ugafata uruzitiro rw'amahwa, ukarandagata hagasha imikama y'ingano cyangwa izi gihagaze cyangwa umurima wose, uwacanye uwo muriro ntazabure kubiriha. Umuntu niyabitsa mugenzi we amahera cyangwa ibindi bintu bikibigwa iwe, uwavyivye niyaboneka azarihe ibingana navyo 2. Uwavyivye nataboneka, nyenugo rugo aze imbere y'Imana kugira ngo bamurahize ko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we. Mu byo kugungana byose, naho yoba inka cyangwa indogoba cyangwa intama cyangwa impuzu cyanki ibindi bi cyanki kindi kintu cyose cyazimiye umuntu akagifata akavuga ati ngiki urubanza rwabo bompi rujanwe ku mana uwo imana izokira urubanza kwatsinzwe azarihe uwo wundi ikingana nacyo kabiri umuntu niyabitsa mugenzi we indogoba cyankinka cyankintama cyanki kindi gitungwa cyose kigafa cyanke kikavunika cyanke kikanyagwa atamuntu abibona indahiro ajya kurahira izina ry'Uhoraho izabe ariyo ibarangiriza yuko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we nyene byo ayemere uwo ntarinde kumuriha ariko nihagira ikibigwa iwe azakirihe nyenecho naho nicyatabagugwa n'igikoko azane ikirangara kibishingira intahe ntarinde kuriha yatabaguwe cyanke nihagira igitungano umuntu atira mugenzi we kikavunika cyanke kigafa nyenecho atari hari uwo ntazabure kukiriha ariko nyenecho niyahaba ntazakirihe niyaba yagitanze ku mpera iyo mpera nyene izoba ibaye indahiro umuntu niyahendagiza umwigeme atari bwasabwe akajyamana nawe ntazabure kumukwa ngwabe umugore wiwe ariko se niyanka kumumushingira naho nyene atanga inkwano nkuko bahora bakwa abandi bigeme umurozi kazi nimuze mumureke ngwabeho uzoryamana n'igitungano ntazabure kwicwa uzotanga ikimazi akagiha iyindi mana atari je Uhoraho jenyene azarandugwe gose munyamahanga nimuze mumugirire nabi cyanke ngo mumuhahaze kuko namwe mwari abanyamahanga mu gihugu cya Egiputa nihaze hagire umupfakazi cyanke impfubyi mucuranguza nimwagira icyo mubacuranguzako na gitoya bakantakambira sinzobura kumviriza ugutakamba kwabo maze uburake bwanje bukaziriringa nkabicisha inkota abagore banyu bagasigara arabapfakazi n'abana banyu bakaba impfubyi nihagira ugurana amahera umuntu uwariwe wese wo mu bantu banje umubanyi wiwe w'umworo ntaza mwugarize mu kumwishuza kandi ntaza mucire ayinyungu nihagira ukizura impunzu ya mugenzi we kuko amuheraniye izuba ntirirenge atayimushubije kuko ariyo yipfuka yonyene ari wo mwambaro wo ku mubiri wiwe none yo kwiyorosa iki niyantakambira nzomwumviriza kuko ndumunyembabazi nihaze hagire urogota kuri jewe imana cyanke ngo avume umukuru wo mu bwoko bwanyu nimuze mutebagane kunshikanira ku byo mwakikinyuye ari ku byo mwejeje ari ku binyobwa byanyu imfura zanyu z'abahungu muze muzimpe abe ariko muzokora no kunka zanyu no ku ntama zanyu. Iyo buriza izimarane na nyina iminsi indwi, ku munsi ugira umunani muze muyime. Muzoba abantu b'abagabo nirobanuriye, kandi ntimuze murye ku nyama zikirangara kiri mu gahinga izarizo zose, ariko muze muziterere imbwa. Mugenzi nkunda, ikiganiro ijambo ry'ubugingo kigarukiye hano. Ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana igufitiye. Mwemo yera akurongore agushitse kukuri kose. Dusenge Imana. Uhoraho gitandara cy'agakiza kacu, turagushimiye ko uri Imana watanze byose kandi ukabiduha kugira ngo tubyige natwe tubigendere. None rero warakoze ko waduhaye ibyanditswe byera. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo impemo yacu n'ubugingo hamwe n'umubiri bize bisangwe bitagira gasembwa. Nibyo dusenze mu izina rya Yesu Kristo.
0: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise ico mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39, canke kuri 69 351 104. Muragahezagirwa n'iyasezeranye itazi kubesha.

Gabo inyama zihiye ibibazo navyo nyene biba bihiye mu rugo n'inkoni zikaba zihiye abakubitwa bagakubitwa kubera akanyama karyoshe uko n'ukwikunda konona umubano sabikanye n'abandi inka ziri ku isi ntiwozimara ngo uzirye wenyene kandi umuntu yikunda usanga yiba akagunga akarya n'ibiturire kuko anezezwa no kurya ibyari bibikiwe umugwi runaka cyangwa umuntu runaka telefone yarakunaniye kugura none rabutunzi iyo wivye wibaza ngo uwo numubano mwiza ubanye n'abagenzawe b'abarundi erega umubano mwiza ntugarukira kuri bajya mu zina nyigusa oya nabajya abantu mubonanye rimwe wategerezwa kwiga kubana neza nabo none wibaza ngo yagiye araguhezagira urya muntu wivye raba utunze ibyibano utunze ibyavuye mu biturire utunze ibyari byagenewe abakene n'aboro ibyo bintu byonona umubano byonona igihugu byononera umugwi runaka urimwo kubera iki wabitwaye kubera ubona ari byawe wewe wenyene kubera kwikunda none ko wifuza impunzu ubone ziri mu masoko yose wozishirahe iga gusabikanya n'abandi urukundo ruraryoha gusumba urwango kandi kwikunda bizana mu kwankana urikunda cyane bikagushika naho abandi utagisigaranya kanya ko kubakundiramwo ibyumba by'urukundo byose wabihereje kuri wewe nyene ubwawe wifuza kuba mwiza wifuza gutunga wifuza wewe nyene kuba wakarorero wifuza kuba uvugangwa igihe rero byose kiri abandi ntujyoherwa ariko wabishaka ucubanka ucuhinduka rero umwansi ingingo yo kudatanga imbabazi kudatanga ikigongwe kudaharira n'umutsi w'ibibi byinshi abantu benshi mbere no mu batwumviriza bari mu mabohero akomeye cyane bonyene biyinjijemwo bonyene bishoyemwo kubera kwanka kurekura kwanka gutanga ikigongwe wari ubizi yuko inzigo beno kudatanga imbabazi ari igihano wihaye bitewe n'amakosa yakozwe n'uwundi iyo wanse kubabarira umugabo wawe umugore wawe umubyeyi wawe umwana wawe ukanka kumuha imbabazi uwo mwanya nyene uwakuremye yandika ko winjiye mu ibohero uzovamwo umunsi uzobishakira uriko menote izokuva ko umunsi uzotangira imbabazi haboshwe umutima wawe n'amasengesho yawe kuzogeza ubohoye uca wumva yuko nimba waranze gutanga imbabazi uri mu ibohero ribi gusumba abari mu ibohero rikuru rya mpimba cyanke ry'ingozi cyanke ry'igitega cyanke rimwe ry'umurembwe urabarusha ububi kuko bobo haragera igihe umukuru w'igihugu atanga ikigongwe bagatezurirwa mugabo wewe ntatezurirwa rizobaho keretse wewe nyine utezuye ugatanga imbabazi nicyo gituma nokoma induru nti Imana kubabari ruhinduke udahindutse naho iri nitangazo ryo kubika kuri wewe va mu ibohero utanga ikigongwe mbere abantu batatanga ikigongwe bakongera bakaba ari abanyamajambo ari nko mu nsengero hagaca haba abo bantu bikunda byose bashaka ko bibi byabo usanga isengero byahindutse imigenzo ubuzima bukagira ayandi merekero ibyubahiro mwarondera by'Imana bikabura hagasigara haniganirwa ibyubahiro by'abantu nico gituma umuntu wese akwiye kumenya ati mbega narababariye abandi ko je ndondera kubabarigwa mbega no banuzu ukwikunda ukwikunda iyo kwinjiye mu madini hoho biba birebire umuntu agafata ikintu yatuzukanye yakuye mu mutwe ngo nijewe zenyene mfise ukuri nta wundi agufise bigaca bimutuma atabana neza n'abafise ibindi byiyumviro ngo hari uwigeze kumbwira ngo jewe iyo ndose ngo biba ari ibyo nyene ati inzozi z'abandi nazo ntashobora kuziha agaciro kubera yuzuye ukwikunda umugabo yikunda mu rugo niyo yorira amafaranga ku nzira umutima ntusimba umugore yikunda umugabo atebye asanga yariye ngo watebye urihe kubera ukwikunda
umwana yikura.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

Ego, wakoze undi yaratwandikiye Yvette Muhanga yavuze indirimbo ibingira ya kofari tubira Yesu ngaho imuhanga makote kuba nanje ndabona umwanya w'ikiganiro maze kurenga kibuza 12 mutuyanganire ariko kandi

diwa gakiza ku isoko yukuri reka ndabaramutse nongera ndabahikaze kandi ndabashimira bakunzi mwese bandanya mutega amatwi ibiganiro bica ku isamirizi yanyu isamirizi ya gakiza ku isoko yukuri kuri mikro nkuko mumaze kubyumva hatu muri kumwe na Jean Claude niyo bungiro tugeze kugiye cisaha zibiri hano mu studio zirarenga ko umunota umwe ndabahikaze n'umwanya wo gukurikira ikiganiro twige bibiliya cyo kuri uno munsi.

0: kuzigama ntazohunyiza kuzigama uzigama abisirayeli ntabwo azokwigira asinzira ahubwo azokwama mu ruhande rwawe niwemererera kuyobora ubu nawe nta wundi umuzigami wacu ni uhoraho imana yacu abagize ko hale ya yabagiye ngaho mu gihosha mu karimbo kabo gakomeze kubanezera rero mwebwe mwese abakunzi bisamirizi agakiza ku isoko y'ubuntu munyanyi ku murongo alo alo
1: doro
0: mwiriwe neza
1: mwiriwe
0: ego tuvugana nande muherereye he
1: edizo ndabakurande mu Kinombe
0: edizo mu Kinombe mwese muramahoro
1: ego turashimye uwite
0: ego kaze mu kiganiro
1: ego reka nifurize igero ryiza umuryango wanje ngaha mu Kinombe
0: ego
1: reka mbone se niya singa kongana n'umuryango wacu mu igero ryiza reka mbone se ngiyare mu ngaha ugera saje n'umuryango wiwe nyamuzi gaya ugera saje n'umuryango wacu mu igero ryiza amuwa kasi ntangira n'umuryango wiwe mateso rik ndome n'umuryango wacu mu igero ryiza
0: ego
1: amareka mbone se rewe singa mu bicare n'umuryango wiwe Yego ngaho kwibomba na mujyango wacu mu gihegero gihita. Amukombere fenesi ku mahande y'umujyango wiwe. Yane ngaho imugure mujyango wacu mu gihegero gihita. Ikambone erikase ngaho mu kaya mujyango wiwe. Wiringa mu uyo muri mujyango wacu mu gihegero gihita.
0: Yego.
1: Nari kambone jande wa ngaho ibuhoro no mujyango wiwe.
0: Babiri ba nyuma.
1: Ikambone jambo twa mu gihegero gihita. Amare mugina ngahora mujyango wacu mu gihegero gihita. Sawa murakoze.
0: Urakoze cyane Edizo.
1: Yego namwe.

Ijo byerekanye ko Imana igihe cyose ni hafi y'ubwoko bwayo maze ikabutabara nubwo ireka bamwe bagashobora gupfa maze kugira ngo babere akarero abizera n'umushuzo ariko igihe cyose yerekana ko izotabara ubwoko bwayo mu bihe bidasanzwe. Abo bose n'abandi benshi bashingiye intahe ukwizera kwabo bizera ndetse baheba n'ubugingo bwabo bapfa badatirimutse guco bizera babaye umushuzo. Kwa mateka y'isi yagiye yisubiriza niko nakaga gakomeye karindiriye ubwoko bw'Imana nk'uko vyabaye kubakura mbere ba mbere. Ariko turasaba uno munsi kwigira kubakura mbere bacu ba mbere nk'uko amateka yagiye yisubiriza bakura mbere bacu ba mbere ko bahagaze bashikamye. Natwe uyu munsi turatumirwa guhagarara dushikamye kugira ngo tuze dushike kuri uwo munsi tutajebajeba. Igihe kiri hafi abana b'Imana bazohamwa bazira ukwizera kwa uri gushinga nawe ibyo bizera. Ariko uno munsi abana b'Imana bagomba guhagarara bashikamye nk'abiteguye guhangana n'urugamba rukomeye. Ubwo turi hafi cyane ku mpera z'isi n'ijuru tugiye kujabuka ni gato cyane. Ariko abana b'Imana bagomba kuzobanza guca mu bigeragezo bikomeye bipima ukwizera kwabo mbega uzohagarara. Muri icyo gihe gikomeye cyane Imana yasezeranye kuzokingira ubwoko bwayo. Mu gihe cy'umubabaro n'umwiheburo biteye ubwoba niho ijwi rizokumvikana ngo iyi niyo Mana yacu twari turorereye nayo iradukiza. Uyu niwe Uhoraho twari turorereye duhimbagwe tunezererwa agakiza kiwe. Ko Imana itibagiye Nowa aho ibihano vyari ko birasukwa ku isi ya mbere y'umwuzure ikaba itibagiye Loti aho umuriro wo mwijuru watwikira ikiyaya yarabayemwo ikaba nanone itibagiye Yosefu muri Egiputa hagati y'abasenga ibigirwamana ikaba itibagiye Eliya aho yariko arahunga Yezebeli eka ndetse ikaba itibagiwe na Yeremiya aho yari mwishayo apfungiye mwishayo y'ivyondo ndetse ikaba itibagiwe na babasore batatu b'abaheburayo ubwo bari mwitanure ry'umuriro ndetse ikaba itibagiwe na Danieli mugobo gw'intare ni ko izotabara ubwoko bwayo mu gihe cy'akaga gakomeye aho abana b'Imana bazoba bugarijwe maze ubwoko bw'Imana bariko barazira ibyo ukwizera kwabo. Ariko tubona neza yuko mw'ico gihe cy'akaga gashishana uwihangana gushika ku iherezo bazokira. Ehe ndaza vuba nzanye igitsibo kugira ngo ngororere umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze hahiga uwihangana gushika ku iherezo hatagira umutwara igitsibo ciwe.

Ajyaga kiza ku isoko y'ukuri, reka nongere ndabashimire cyane kandi inshuti bakunzi. Tugeze igice isaha zitandatu minota mirongo itatu n'umwe hano muri studio za Ajyaga kiza ku isoko y'ukuri. Akaba rero ari umwanya mugiye gukurikira ikiganiro cy'ijambo ry'Imana.

Hadiwa gakiza ku isoko kuri nkomeze kugushimira cyane udahengeshe yakumviriza ibiganiro biriko biragushikira biciye hano muri studio zacu. Iyi ni Hadiwa gakiza ku isoko kuri kadushimire Claude Jean Claude niyo buhungira akomeje kuguteramisha kubana nawe kuva igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 gushika aya mango muri kano kanya kwamugiye kubana na telesforo niyo nzima. Nije ngiye kukubana na kuva ya mango aho twize igihe cy'isaha 7:06. Ngiye kubana nawe rero gushika igihe cy'isaha imwe z'igitondo. Hora akomeze rero kukumpezagira waduhisemo urakomeje kumviriza ibiganiro komeza kugushikire kanawe wo bawuguruye ya karadiyo kawe ubunyene aho uhiriri nka nkomeza kuguha ikaze. Rero ibiganiro ngiye kugushikiriza ni byinshi kandi biratunganije neza. Reka ndagushimire ko waduhisemo kandi ukakomeza kugira ibihe byiza aho uherereye. Nguherere ikaze inshuti mukunzi munawe wajya kisa ku isoko kugira ngo nanjye ukomeza kubana nanjye mu byo naguteguriye bitandukanye. Reka mukanya cengaruka ndagushikirize urutonde rw'ivyo naguteguriye. Urakomeze kurabagiza kandi akomeze kumpezagirira aho uherereye hose.